tanu dag safara itam munu tal nak fek yalla abalu ko katnu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katun yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor bu ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena kulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikre lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahim seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahim nek ci safara won tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mass di waxtaan genn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma teb deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jariñe kon nak bur bi lore tay jariñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jariñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ni safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm sedduk jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ni ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ni ra'awhu yudai'u wa yudai'u wajhuhu bil iman fansarafu anhu wa tawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ bu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mu ngi ci bir safara wa mel ni ku nek ci negam neena ñom nak dañoo muju ñibi dañoo muju itam di laqatu ñom ñepp rus and ak gacc ndax lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jagle ak yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax morom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makk di la gañ amon na yenen yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni

mukijoliji ngi sante yalla di dimbali bu ci mom di jeggulu suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf kep ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank kep ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuti amul kenn ku ko mëna gindi may sédane amul benn bur bu dul yàlla di sédane muhammad jaamu yàlla la yonentama maa ngi jooli

inti nitfay ko ëlëk ka ci wàcce boppam ñëw jox loxo moroomam ma baalu ko àq ne ko mbaa la tooñ ne na kooku ëllëg bu ndi dugg àjjana mooy njëkk dugg moroomam moomu mu xulool kon njëkk xuloo maanaam xuloo ba pare njëkk dañ baalu àq tiyaaba ci ci nekk rëy na malikum yusuf alayhi salaam noonu dal na ko ci diggante ay mbokkam te moo di cheytaane fexe na ba dugg ci diggante bi yàqu góor ki di yàqu alayhi salaam nitkay yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak benn mooy

example. Nekke bi goor gi di nettali gént gi boobu soxna si maanaam tante Yusufa boobu mu ngi ci biir kër gi te dégg na ko boor gi woo ko ba mu ñëw mu ne yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbbu secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbbu ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonu ci digganteem ak ay frère soxna si na leen waaw.

waaye nag deretu doomu yenent dafa foof tur ko dafa foof suñu alkandi xaj na ci duñu ko ay ñu ne ko waa d' accord dutuñu ko ay comme na mu def li nga wax ñu daal di jël Yusuf alayhi salaam daal di koy takk ba mu ne mot ñu daal di koy jël yóbbu ko ci benn teen teen bi nag mu ngi nekk xaatani moom la ñu moom la arab yi di wax.

mom gasun ten kon mo melni ten bi yagna lol def na ay siècle ñu ten bobu ñu ko tudde won sax jubul ahzan manam tenu tif ak ñak rek mu nekkon ten bu lendum ci day waat neena ñu bu ci yusfe ten bobu la mu jël yusfe yew ko bam ne wud ñu dal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ni nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni

wala yalla ak ndogalam sam ko wax ko bi jinn fa bakam mu melni kon ñu ne yamon ci bi nga jaye yusuf

mu wax ni nit di waxe ci li di wax ba ne ko la wahaq shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alayhi wa inni labibun gharibun min biladi misr ne ko ci li ne ko yow yaqub dinna ko ci sa ak bi jaw dinna ko ci sa ak bi jaw ne la lekkuma sa doom te itam mu bokku ci man lekkul sa doom ne itam xana xamulone seen yaq ak seen dere yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañ ko on lan ñun rabbi mo duñ ko laal duñ ko jalka ci man lay yegal ne dañ ma duural sosal ma tuumal ma waye lekkuma sa doom

taxu mu dëgg aduna ñoo ko doon gunge ci yoon bi. waaye dox nañ kilomètre yu bari te ormaan Ibrahim ak respecté ko ak màggal ko tax na solu ñu woon sax dal ñoo ngay dox Ibrahima waa ndekay ndeetam.

jotana ci ardu kanaan wala jëm nak egypt sama talaqa malik ibn da'a wa ashabuhu bi yusuf wa marhum ikhwatuhu yaquluna lahum istawfiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad bari'na ilaykum min 'uyubi bin tabari didem mukki yusuf yi ñu leen di wax naan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ay bi nek ci mom ñu di yegal ni jam bi ñu leen jaay ci ñu jam la won dafa dawon su yeppoon nak ngeen nek ñu mëna sirvé su ngeen ko defo rek dañu wécc benen bi ci des itam lu leen yor dañu ko nudd ndax ab sacc la benen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nudd bu leen ko wax ci kanamam ndax seen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legui nak ëllëg lu xew itam ñu wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise et mo nga ni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo dé jaay ayib ya ci nekk nga tudd ko ya marchandise bi dem nga koy jaay waye t-shirt bi dem nga koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xam ni itam jënd na ko ci ciobare su fekke itam neexu ko mu delolo bu deme bu ci kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñew delu ci delo ci ko su ko delo ci da ko wara delo xaalisam fofu mom xacce da fay daldi dag waye nak ayib bi nga xamanteni taxal leen ko yusuf wax deug yalla dara taxu ko ci yusuf musul sanc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax mom rek pour ñu gënal dañ ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu sori deug bi yasmalakum na ta'ala dari jël yusuf tek ko ci digg gelem waye ci barak mom nak ñu jëm egypt waye bi ñu ñëwé bu ci yoon wi nek yusuf ne nekuna xamna gis na benn bammel bo xamanteni bammelu way juroom la way juroom wu jigen ndax yusuf yaayam dafa teel gañu yaayam mo tudon rahila bi ñu ngi bammel bi rek yalla dogal nga mu daldi tepp joge ci ko gëlem gi rek daldi ceppel ci suuf daldi dem ak suuf ci bammel yaayam di joy na ko so yaay jugal jugal ro xol melokan bi sa doom ji nekk na ko sa ngeen bokk fexel nim bu jël mu dugal ma ci tem tay bu gisoon niñ ma doon yewé ak niñ mu doon doré kon de sa xol dana la yob tay sa bayay tay nga jug man de jaay nañ ma def leen ma jaam ñu ma yob suuf suma xamul malik ibn da'a daadi nemme ko ne ginnawam ken nekot nek bi yusuf di teb yebu mu daldi e wagne ko topi tankam gis yusuf mu ngi tok ci bammel yaayam mel ni koy wax ni fofu nak wax nañ ni am wo day ben bab bu addu ci ko asaman wax ni di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah diko yusuf mu mu ñu ndax sa muñ du del lu ci yalla ko mu ne ko fi nga ñu ko joge ta sante malikum mu daana di ñew bi ñu ñewé da daf ko mbecc ba mu daan ci suuf mu ne di koy jël yéegal ko ci ko gëlem gi da di jing tanki jing loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax deug yow jam nga bo xamanteni da ngay taw mu ne ko dedet man duma jam walay ndax kay ñu suufale sama yaay la musul nekk jam lu tak ci mom musul nek jam ni ko ñe dañu wax seen wax ji kon rek mo ko di koy jël mom malikum nu taxal

yépp bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëccaay boo xamante ni wax neen ne presque dafa xàppati sax mbub mu sol. Yusuf bi mu dawee bu ubbi bunt bi la nu fekk juste te boo kër gi doon dugg sa ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër jaa waaw loo xam ci koo xamante ni dafa naroon ci sa jabar mu ñaaw xale tey li mu gis mooy nga tëj ko rek wala nga dugg ko dugg yoo metti ndax xool nga ndaw si bëgg na Yusuf mbëggeel boo xamante ni du ko dënn yoon Yusuf ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naa ngay xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu dugg ko dugg yu metti rek waaye moom bu ko woon benn yoon Yusuf ñu rey ko moom daal wax laaj na ba pare tontu laajam waaj mu Yusuf bi nga xamante dañ ne isaalatu tuhmati ala al-hurri waajib.

yoyu ko dal legi xabaati fiwlu mo ko alquran wax ne waqala naswatun fi almadina imra'atu al'aziz turawidu fataha an nafsihi qashara fa hubban inna lanaraha

kemik. Dikere dadi waso ay bëgg ni nga ngeen dal gëmul leen ni. Waaw. Ñu wax ko dañu dem rek.

itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso niki duggal kasso bo ñu lay duggal kasso bari na sa bakkar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako ñu melni kon bi hadithu misraani bi gis ni yusuf mi kartu set bi ci la na jabaram setal nako setal ko itam chimis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal nako itam gajjat yi nga xamanteni mom won ci kanam te ndaw say côté kon rien que rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dagg nañu sen loxo ngir yému ci taw Yusuf

cigarette wala muy def lu ko neex way yeb def ko du moyu waw ba bis ma wax may set tas tasam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaila ray ko kero bamu ko nare ray taggu nako waye ismaila dafa nangu ngir tas tas bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg ba ma gënal ko bopam loolu tax mom ismaila itam ah ma takal ko gratis kon e natu wonna itam yenen ci yalla yaqub tek ko itam ci suurey ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel dugal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusufa ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxon na dem na ba silmaha ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jissati yusuf ba mukk mune nak e natu bop man natu won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyene na muñ gu rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tek la natou fofu nak la yonent yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ma tek natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba amna borom xam xam ñu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nadar waaw nak dañ né yenen ci yalla daoud dafa gisoon jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña te gi beutam diko xor rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jippi ko ci lolu lolu tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'i nadrata nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla du la ko jappé waye nak so xasse tejj sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so demé ci salafu salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben generalam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xare ba ba mu démé nak ci xare e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba mu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti luul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na e yalla mere ko yedd ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxone na yonent yalla daoud beggatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

fekk dara lu dul ay benn jën ki ñaar ki ñett ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal gu yóbbu sa kër, waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba sa leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ñi ca toppoon ndigalu yenenti yàlla Dawud ñoom de doon neen tere, ña toppul woon ndigal, ndax ñeme wuñ woon a napp ci bisu samedi, waaye nag tëraloon nanu ay pexe, te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere, ne leen nag ak napp la moom daal, fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek, yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu teree, ñañu tere të ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen, ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw, moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw, daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw, loolu moom yonent bi daf ko tere, ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit, fexe ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnayn jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merok moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, looloo tax ngeen jote, yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw, mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew, o ko mënee gàddaay gàddaay ko. Waaw, illa an yakuna fasiqan, mu dee kàccoor nag moom bu la neexee nga tong ko dogoog moom adduna ak alaxira, waaye bu dul kàccoor rek daganul. Moo tax kon waa dëkk bi mere woon neen ñii ndax dañoo génn topp, looloo taxoon ñoom ñu dem ber seen beneen dëkk dëkk fa. Yonent yàlla Daouda tere leen napp gi ñu bañ di ko def, ne daal ñoom yàgg nañ koo def te gisuñu yàlla wàccee benn mbugal ci ñoom. Kon dafa mel ni tere bi daal ñoom bokkuñu ci, wala niñ koy doxalee daal yàlla ànd na ci. Fekk boobu innama numli lahum li yasdaadu isman, yàlla daf leen di xaar rek pour seen bakkaar gën a bari, te itam bu wàccee mbugalam ah kenn bañ ko caa yedd moom yàlla. Moo tax ba yonent yàlla Daouda demee ba tey ci tere gi, ñi ko doon jàppale itam ba ñu demee ba tey ci tere gi ba beru,
yalla nak neena waccena sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba ñu yalla jeppé daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot bi ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yenen ti yalla daoud ba soppi len ay golo dafa ne tifu reuy ci dekk go dafa ne itam tifu reuy ci nit ñi ndax ñe ber won delu sinen fekk sen mbokk yoyu do nepp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla tere na leen yonentu yalla daoud tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mom ni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yeesé nak li ngeen doon da ngeen dem bu yees nit ñi nga xamanteni kenn du len considérer ti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nek nak ay golo ngay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wone ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu weesu na xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon mu mel ni beneen yàlla masxoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf yàlla raxas leen maanaam ñoom ñépp yàlla jël seen bakkan moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñépp dañu dee waaw bi leen yàlla masxoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu mu mel ni nit ñooñu nit ñu perte lañu ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo te bu ëllëgee yowmal xiyaam itam yàlla dana leen mbugal mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexe-am kooku jaaduwul dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci kowam rek wax ko yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet mu ne wante nag del wax dëgg donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw kon nit moom bëggul gënut a bëgg maanaam boppam la gën a bëgg kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko
bu dalé ci kaw keneen itam nangou ko té itam bu féké yalla rek ngay waxal nga waxal yalla deugum gogou motax li tax nak yalla alak len modi kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun yalla nena li tax nak ma alak len ba alagalé sax ñi jappone sen jambour nga xamné ñom sax nappi wuñu won wayé dañu togon rek té dawuñu téré duñu wax dara lu dul dañu tok japp sen jambour yalla nena ñoñu bokku nen ci alkandeba defna len ay golo lutax ñuy tok di noppi nañu wax nit dal su gisee lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko bu mu ci japp jamburam na wax man da aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yalla neena yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni gis na ci yeen lu jaadul bu ko mune dindi ci loxom nako def su fekke munu ko ci loxom bu ko mune ci lamiñam nako def su fekke nak munu ko ci lamiñam dem na bataay mu metti lu ko ci xolam te moy le wa dekk ba defon bañu demé bu munu tuñ ci dare dañu gaday nak dem ci benen dekk tok mu melni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yalla neena ñi nga xamanteni weddi nañu ma metti itam samay kentane ki samay ndigal di fenlo samay yonent neena ñoñu nak ñom rek ñoy yayo safaru jahim yalla ñu ci yalla musal mo melni nak mom yonent yalla daawud alayhi salam amat na itam benen mbir mu ko dal ci atem ndax amna ñaar ñu joté bi ñu ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man day ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool ñu lek nak lama joto na bay ne ñent may yépp lek nañ ko amna ñu ne tool ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba bamu jax tak legi nak dama ñew pour ngo atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal tok na ma ah waji le itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññentam yenent yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jël nagu waji ak bolek sa tol bi den até nonu bo ñu genn biñu genné nak bobu yenent yalla sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet biñ ko rombé daf leen laacc ne leen sama papa naka la até mbir mi ñu ko a mom de dafa wax ne borom nak yi ne jël naga mi jox ko borom tol bi nax e lolu mom moy até bi ente yalla daoud ne leen a nanu delu wat nak ci goor gi mu sétat até bi mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma sekk mom yonent yalla daoud mom yonent yalla sulayman ndax yonent yalla sulayman yonent yalla daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci goor gi mu ko papa até bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fa kontene e jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jëriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom
su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba diko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namuko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delu sina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme até mu ne ko até bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem e yé nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën na ko jëfëndiko di jëfëndiko itam jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom ba kérok itam ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wa ng ko fekke won nonu le yonenti yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax ni né atté yonenti yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax di la ko yob diko jëlé Sénégal yob ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yob ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci barab yu sori diko ëndil yonenti Yalla Sulayman alayhi salam ni ne Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xur wo nak ay xorondom yi kesse ño fa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir keur yi bala Sulaymane ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulaymane famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nañ ko wax bi ba ci mom bi Sulaymane degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sante ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjuf ko nit ki fi Sulaymane ngi fi wanene nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram lako amé motax mu sante yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amnañu ne dedet yonent yalla Sulaymane dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir keur yi bala Sulaymane ak sek dolem dana len jogat te du ko yek Sulaymane degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi Sulaymane dadi koy laaj ne ko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim mu ne ko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xorondom yi nan len duggu len ci seen biir keur yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat am alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala len Sulaymane di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymane wa junuduhu wahum la yash'urun mune ko xana deglo la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn mune ko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu gisé ku ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am mune ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour

daxle ci jinne lañu jëm, buñu amé ñu fébar jinne lañ ci yaakar, suñu amé ay aaju jinne lañ ci yaakar. Bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom, su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé, la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé, ndax amul ku ëpp Yalla. Waaw, nit dal su féké tawhid bu wër nga ci xolam, buy dimbali ku na dimbali ku ci Yalla, buy ñaan muslu na ñaan muslu ci Yalla, buy wut na wut ci Yalla, ndax Yalla mo am lepp. Waye Yalla ak leneen mom Yalla mënu ci d'accord. Te itam jinne ci seen bop Yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm, am ci itam ño xamanteni gëmuñu. Waaw, wa anna minna as-salihuna wa minna al-qasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Waaw, koku jinne yi ñoko wax yonent bi ne ko amna way gëm ci ñun, amna itam ñu jeng gëmuñu, lu dul ne ay yéfer lañu. Wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm, ya am ñub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg. Kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu leen, di jëflante ak ñoom, wante nañu xamne biddani la yajtami'ani, ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé. Ndax lekki jinne ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la, na nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndum ak kessé la, lam lay digal Yalla du ci bëgg dara, lam lay digal yépp sogé lay nek. Amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu, bo dé jëflanté ak ñom itam li Yalla diglé rek leen lay digal. Waaw, motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndum. Lekki da nga yoré liman do mëna jëflanté jinne yi. Su fekke amulo nak ben liman nak, su boba nak man nga jeflante ak ñom, waye bu boba nak nga xamne yaangi ci lendeum go xamanteni so ci genné aduna directement safara nga jëm. Mu melni jinne yi nga xamanteni ño doon ligéeyal Suleyman alayhi salam, bi Suleyman genné aduna amna luñu def, ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni Yalla dogal na Sayyidna Suleyman alayhi salam genn aduna, amna lu shaytané def. Modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman, wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won. Namu ko defé Modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa, mudi ay galaj aki xaw aki galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar, ñusul ko ci suufu chees ba nga xamanteni ci la yenente Yalla Suleyman alayhi salam dan top. Amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te Yalla tegon ka natu ba. Amna ñu ne ci la ñu jël galaj yo ñusul ko ci suufu chees ba. Am ñu ne dedet bi mu genné aduna lako ci shaytané def sul ko fa. Bi nga xamanteni yonenti Yalla Suleyman genn na aduna, legi shaytané daldi dajali nit ñi, dajali itam jinne yi, daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du Yalla du dara, ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chef bi mu don top, fofu la ko sul. Galaji xërem yoyu ci la len noté, ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé. Légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li shaytané yi wax. Waaw, gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won. Wante nit ñi ñu xamne njibar nekkon na lu yagg,